0: ena sika dwete ebubu so minya nkupon na menye ni da so ma ho kiremu na yi kirem se da bi akrobato fm station bi aba aye etena 0.5 esika tie sika na beje sika ewade mi do sey oyo mi tie sika ena sika dwete ebubu
1: etena 0.5
2: it's
3: Sakawa dia ba kwa, Saba kono, and Mapa kono, John Sai. Bomodi yi ba kuni free ho. Jeme so amen.
4: Ome anya isam akonkosam je ani ahantai. Wunni me wo. Wunni ome anya isam akonkosam je ani ahantai. Wunni me wo. Wunni me.
3: Die. Koroso die.
5: Ahwanenia wo yelu.
4: Ahwanenia wo yani mumuno so yani tiro ani sido
5: sa kira wana je
4: en ko sa kira wa ki awon sunumun ayi tumane sunumun
5: se me se mo se

0: ansa na chirikura no akoto hwo sa aso no akwakoton me kai se in the olden days 2006 akoto sa sibi ibi atie no sabu na no se kwa permit ajuso ya tam de mme ko ya o mntu anya ma de ya na ensa so no o mule at no o mnye nti na emma assembly ho to ma nya na ma ya mai e da le moment am me ba honum na obenya bi se e wo ho be ya ma me dia mini se o wo won kata so won kata so dia why did you approve baby a ye su e da mo hin no le aso onko we pasa kwa ba
1: ma o
2: ye ba me ju so
0: bogo dia
2: e
0: bo ko na ya
2: bo
0: ko sa on come on me delivery problem ka uyo ka
2: mat me setia o ye gentle as me dey ama o mu ha na chire o dey asia
0: eh
2: koma o dey ladder asi chire o atie fo pa nyakopo nshiram na awia yi se mu chi ka sa video kronkron na koma no so e dey tie bi na nsem bi wo ha bisa na betimi aboa opa ye nyum na ni bebere ye ne wo boni taw na emumu ye ka kai o isa nse ye nyame beye spiritual and herbal center dey ye ba se ye ba be somade hye ye ba se ye ba be boa mu ye ba se be mama bra botimi akoyi ye ba se ye ba be yimu framaniem esan ni koda enem apenisie ni yade a amase bi untimi nko wadwuma so enei ye ne amatie wa na ye dey ma wo se o wodi hye bi na se wonye stroke a me pa cho na otwini nc ye ye afore na akosi nyame ya adoma ye kosi de di enim eni ti sabre ya wo de hye bi wonye stroke se wontimi nkasa se waka kete so se ye ne fa se wontimi nante se sebe fa cheme na no ena echi mu a je number we ne face si a fa ogalon be je dro ne fa koma nipa no hwedie besie 0532 061942 0532 061942 sa number ya media ma wi se wutu anamo edi wani kire safo kasamu a o ba ba gi stroke edro edi akwa koma wo dishie bia sabi ebi aka no obi a woda ho nyagidie ewom se wanante ache ewom se ebi a wonte yenka da enene da wote yenka eji ebi a ye wadwene mu kesene ne da bi e mane nya wo sa to anamo ne ba gi edro no ko na wo ba gi edro ni wi ade aka no wo na wo ba be di adanse Yasuye ya ni diya mepacho, ya niya dansi o radio so, ya niya dansi o TV so, ya niya dansi o media biya so. Nemo muno, wankasa o ba, anaudi o bi ba, anaudi ya dansi ya ni di ekro. Enuti ni ya si tuwa na mwanefu ni chile, nyamebe ya spiritual and herbal center. Yewo eye safu kasemu. Asroma so mkwa ntaudi oduru hope, safu kasemu nyena, frubi, nefu ni chile, yasuye ye. Branebeji ya udrono koma ubia wanya stroke. Yadi nawache enesi wa. Yadi edrone de ma adeshye. Yapesa uwankasa udi adansye. Enunti eni yade ma uwankasa. Tuanamon nefa wagalon bra. Nye muadro ni maon. Nefa koma nipano. Woso asebi sabiri akan watu ho. Woti yenka. Witi mik eti eneni kwa dia. Mesraw namba no. So bibe wa manenchoro 0532 061942 0532 061942 Diedi hobium eye prostrate enlargement na mesrow ete osoa me say tuanamone fo ni chea so ye behede nyakopon eye me pa cho ho ye ngunsa ye mfa koko ye mfa dwan mesrow ye nyamujasem asafo ye ho tufo nyakopon din ene de sai ade ho eye nubna enhaban enuaba waka kire ye ndada wose yenni nuaba ne nyemfa ehaba ne se yade eno ne yade sai yade ho yemfa bibi foforo bi amfra obi ho no ma na ye prostate enlargement mesrew amanfo eyi o modrobin akawo se wonso beba no abegi aduro na obedi adanse wonim obi a mesrew bema bi a makacho so wonya 40 years ekwa wo ye prone to prostate enlargement mesrew abrantian sabre wanka sanya se wo koda no wonum nso bebere wadua na ye nso aduane ana wo no num nsa bebere ya sabe ebemu agu nso anajo sabre wonu se otimi gu anajo enso sabe se enan a senior mesrew ko hospital ni ensure widium ni ehuka kire wo se eya prostrate ya to anamofo ni che nyame beye spiritual and herbal center dia bibidrodi na nyakopon shira so dia maye maka kire wo se edintrom eya africa to be precise ghana nyakopon di bibia che kwa eniti na sabre amango aba yedi ni fefe pe aba yedi bi rehu na dibi bodi aba yirehu na dibi bayre no kra fofra sense oba yirehu na dibi esan se nyankopon hira so de amayen eniti yansoso yanim se wodi aduaba eye wadru na di wadru eye aduaba nyankopon adoroma bibia betima wie pe yamaw wo anukure ni eneyi me se prostrate enlargement ye do roba to bemam to anamofo ni cheya so ye ye wosafo kasam openso afrani

asana asana wo wiya firi me ho sa wo de obi asa ensa obi asa asa wo obi anum sa ye me masa ogunzo obi esa katans wo nyai sa sa obi anum sa ye me media and the winner of Israel.